me anano kan we do di top of set beta ne we so don kaye le papillon wa ni ana ka ho de bio no la bosi kan beton 01 28 66 66 66 kabi 01 94 47 0909 kaye papillon ni ana ho bo vo sa nyawe se po mi to note mi ton daro to kaboma to kutonu panakon le ku sonu Mita kpana Jafko, le papillon, bene tome basi kaye ne wote, dimbo mon.